ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

yakwa mu wo Yesu Kristo Nazareti mu na yebo mpa ka kire wadi yakupo se owuo honhum bia owuo tumi bia owuo sasa bia

physically. Enko twetwe niema ma ho. Ke wa brabo ye. Tutu niema ye. Adia wunim sa wo ye dia sa mebre no. Enko ye wie kobon pa ye. Dia wunim dia Awurade menem ba wo so. Nema wanga sa nipa wo teme samrei. Enko twetwe sam mra ho. Adia wunim sa wo ye adi abanyama ne bebre no. Adia wunim so ye. Wo betumi a kire wo. Adia be wo so ye. Ebe tumdi yaria bro en konkoye na wi aga sa kwes o kobampae se rade muo ba di enni mu a ebe eso di enni ma manfo plane di enni ma yasade amade e rade nyakopon eno obeko e rade en kokun ya baa obi enu obetumi akon baa aje rade nguto e sanse di ebe the next one a ye nim. The ever 30 minutes time, yanim. The ever seconds, 1 minute, yanim. Whoa. It's any running a coupon. Nadine, Senator. And the Obadiah Tomen.

0: bibia bibia okay yen tie wo
1: me conversion on the same bi je se me bi e ke 2012 ni mo na me wo kuma se site de bi e ga wan se ni chan ni fu ba na me security na jo nti mo na obat me ba me chen wo ile mo abebia me wo nsi no na me guard plate no nti no na me pese me bi se sa de na so me bit me ha me na because mo ho no na ho ye nwe mo pa ba to ba ne ge anu fi ku mi ja ba da mi ten o sa la mi se pe ti ne so
0: ana ensuo na mo ye adwuma ba na oba ne fi ku mo ba ho na na da wo ensuo no ho
1: ya ba ne de fi ku mo ba
0: ensuo ensuo no wo din like ensuo no wo din a eda so
1: ensuo ne de wo din ba ne mo mo de ensuo ne fi ku mo ne da ne ne ba ne fi ku mo ya tumam po dia de switch wono
0: na se ensuo no one wo ye garam se wo ompe two wo sa bo ho gu no so eh what do you say when do we be abi o de star bi abi when do you say na wo papa
1: ndim beze bi se pro ba ti pa ni se ri di ya on fam pa bo
0: ya de na me betu dwa na afa wo hian pa bo cause bibia adie bia woni chiwade o se adie na moye no ye chiwade mansuo no e na wo sa ni oba da wo nsuo no na se umu nsuo no obetume e wade ba emba sisi a ba na di wo chi enti ebo bompa ama why se
1: kwa ho no mu no mi ya se de bibia ni an ko ko ko ka ni me lu bu ya wa ka sha na mo di na ba so
0: okay
1: the first trap no ye no mu ye ji mo mo ko enti another bro for mo ba ye no na yes I know we get you man washing plant edami termination we dey do for vanity
0: okay enti ya makasa ni yetente no ya be pon a ya the number betudwa we be free na ya di nkomo why
1: okay
0: okay yeah that's it hello good evening last caller hello good evening 0243896364 akwa bi free me papa bi free na e me yasa ne confession no ye ntumi ne ndi nkomo be bi ofesi no bato utemi a 0243851613 ebra uti okofodia okofodia fo amuti ni anyame shamu ni na drivers amuti toto driver taxi drivers omo bia bia mu na information center ba ku bi wa faso no me bato ba mamidino ansana masoiso na ye ntia no why ye ntia na pa okay last caller no, see how I'm in foul.